0: We might as well wait.
1: We might as well wait.

Yo, 4 p.m. Saturday, World Music Hour, Jendela Ngayol Radio.

My name is Gojira. I live Paroi. And I live in Elmer area.

0: Yung mangin marakoy nga rin James Bayong, diyal na kulma ka nga may 88.9 FM, diyal kaliwin ko, ka stay tuned.
1: Hirago di hiragadi nga irimani mundura nga ramani nyo kamala gurumana nyolo mura walangana walangana hamanay hirago di hiragadi nga irimani mundura nga ramani nyo kabala gurumana nyolo mura walangana walangana hamanay Mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulungan mulung

Buongiorno!

Yolun oraya.

0: kam ulara na mangatul yo last pait na danya tol murtu last jala karne mere nakon yul nangole dieng ina konrom donga etam yul nakon affected ya palanya kapile maklem rungoli kadarangan ja dole din stress jarom o stress kun rom riputo mritir kayul ngoririk tun ripo baingo ripo nyul ngo malaya kajal walato munaw mir kayur yon yakur ngor lingo stress to walang ngoli ngaitam walto jawar yon nakun li jawar kurupan ya bijan ya kamay makrom ngalali sometimes bijan ni takay nga namir bat ngara to try ngara na ngara pushing ipin ripo to yakam mritir stress ngurul lemurkam ngurukam yo yurukurkurun kam ripo ngay nakun dia kidi radio mala palanya mala tuka dakun takay nga manakun katulan niya ko yangal rupiah tuka mritir ko yanga una malangula rupiah uru kali urgo murdal tuka manak meram nakun bills tuka tribe pay o payoff tuka ngatil ngoy na ngula loan ngula na malay palanya o damage ko malan tuka nakun property mala pay rupiah wanang ngay to dartun unikaw na ka na ngaitam uni din ka stress nung otokurupan limurong mukabuk mako yakayan nungoy Unguni ngay really win ngayat pam. Unguni ur na yan malanakon yung ngay stress siya to kataka nga ma. Yabi yan. Kabulo, unguni yung ka already ririkton. O ngay nakon ga stress, unguni di daka nga ma. Win, na win kaman nga niya ngay. Ngurungi din ga yung ngay wala nakon stress siya daka nga ma. So yan nakon clear ko ngal hopefully nga raya ko yung ngal nguni Nito yaka pichan ka mahina to al. Uga nyim tunin naga turaya ko yang anitin. Da kaya ngan namin niya raong ruki. Different nung ito na nga idawar tun. Nito yaka kanyim tun. O nito kanyim tun. Nguli ni yaka show. Yaka ni maringi na nga yung di. Clinic lo wala yung guwaj mo. Ka nungo tungo nila di marigit to yaka. Am doktay. Yo. Nakyan nito na kon DLED room or kung ga yun mire. What do you do? Waka jam. Nito recognize. Tarangan nito, marigitin nito, takay nga naraw room ko di aki. Nata nga ito, hindi trinungo. Kabulo, thinking nito, nako ni Jal, nito jambi, walang angor nukal, stress ko room ko. Tengi nga ito, kung kayo na di palidi. Kung kayo na room ko, nito marakmaram na kon support nungo. Nakyan nito, building relationship. Larong nudo mirengo, ugoroto mirengo. Kung kayo naraw nung wal to grupan nung naman mag-advise, support pala niya. Nalchan nito ka diyan ngayon stress to room doon din na managing nito ka nung ngayon. Yan pala niya. Thinking nito nakon ni Jal, nito jambi walang ang nukal stress ko room ko. Nula nukal kadarwatir, kumurungor. Manimak nito ko rito mirin kung kayo naraw nga ang tunwal to kumurur kurukom nung na stress ko. Kabulo nito manimak kumga nakon nin na ngula. Kabulo na kon nito ka manmakom na ngula malaka tunupayam na kon wal nga ngurinukin gal ni. Yo. Kabulo ki manmak nga talok ki. Kadara inungoy ni ki manmakong. Kaya ka kimriti na malangula yaj koro durara niyal muri na kon manaw molmo ngarali ubi na kumala. Ka exercise ko, kiguyang ibilidwali di manmak nga stress ko. Yo, kaya ka na kon dadali mriti na nyo malang bawo kurupa na bili na kon dalwin ngayi. Kam numa banda kal jawar yur yan deli ding ala dor yur ja tau numa lang stress ngorongon ni din na nga idol stress marka to kale mur maring gimer na at least ka tau yol ngoy maram ka marka numa tungon ni da kay nga ma if numa kal di stress to redicton numa to marichi ka kwait man wala ni clinic mur doctor nango health jama milin malale murong tuala ur di malayol ngoy to kung kayo numa lang repogoro to miri experience to wala kuro to mering ni waldo la chari di machin yo katwan jan ma kanu ni nga kol ka daw daw show mukka ngun ni bilian dwan ja yo yolong radio
1: yo yolong radio

Cuk.

Adumele, Adumashama, Adumela.

0: dawa muka led pui latung pui muka ka polo limurung mi alkurung ko dawa muni nal cara ngali murukan bookmark manigitin yurung yurung wal ngala par miri wal ka dawa muka dawa lidi limurung warang ulian yakangulan nai warang ulian ngapang ulimurung tao limurung mi alkurung ko kabalanya. Wah, wah macam ngatil ngalan tu nain tu tahu berkayun nawi tu alangonia ngoleh lima leka ni nami alkoror mana gitir nyal kau bunarau pati umuka ni tu ngarakalakalam nakian ngalika ngoni mana gitir bingul bilingul ni ngali cuala. Oh, mari kita kembali jalan oleh mari beringui walik jalan gal. Oh, ngadi beringui walal. Oh, waktu beringui walal. Ko maklak kerang dah ko.
1: Yo, mari kita temukan merukan gundi mel koror ya buk mak. Di mana merukan? Karena angan walalanya jam malila. Uro uro gonya. Uro uro kemana? Walakan malbati. Yar kawal gana bunna. Nah kalau merukan, kamera kecil merukan, kakung berkain melemurkan, kakung merdal terlemurung kerakan, kawangan lemurkan, kung kayak orang ranyal cantu tuan jatuh dari yun, nanti cantu tuan jajama, parkuai biakin bala, nenen bala jama ngai piring arah tuan itu nguna bui, tu dari yuro, kacungu pula bi pula nyapu lemurkan ngaku lo, walanya, kalau merukan nguna jal termeringit, mangitinya orang nakun, meritinya na.
0: Doale yo al korong ngara do al dia la birka il mirgo da winna do ana bile worongon ka ti ngara ko mi al koror kan ni nan dia mani ko ira pui mala yo ri pui mala aya ko na prugana kana min do al ana mlan kun ga wives na priya ko an be
1: ya ka yo welna
0: bilhen ka ngara kan muni mai getin to ali ngara dia ngili ya mari kinya mrangal da oi ngarakan ngunin margetin wala langgal marma uluguman miyal mani udah punya manda ka marma yuri pimanda miyal ka marma kaliwin kupi manda miyal ka wangan irkala pun miyal main mak ka nguri yuna ngaranguli ka paingo ngay kan ngunin kumur daltin ngarakal bili ngarangunin tiangun bili uru ngunin na ngay tangal nyalak ka
1: yu alak
0: yu ka dualin ngay ngunin hindi jama
1: hindi ngay ngunin jama ka naman yung tukabichan ka nadal nyo mukunin ja jama turung ura machi ka dira ngay kakuluktun ja ka berkain jan ito jama nganya ka hindi ngunin jama nga war pandi tu dikandung ni energy ka strength ka effort ka kan
0: bele
1: yan bele ka kumur kada mandir ni tu kan dal dunga badak
0: wai korong
1: ke kabar ka ngara kan ngan kan dak kan jenda kung jam ape
0: korong marka me tu ale ni ka yual klak ram ngaran mu kali ngat ta ri pun brak pai tu al cik cak lu ku unang ole bat nyal ka kaya nan baricuna kadir unangatin mangi kungaraji nacandu tuan jang picana na okongle ya ta mana panrau buyo
1: yo yo
0: palanya mala kacama marcinya pingring haramacin ngune ya kagada mandinan anya mayalin ngarakan nangal nacan ngaratu buyo yutakal kandangangum kanak kan ngaratu dorpo dorir yon roki ngaramakin maringitinan kawangat meria waloy ngara jama offering basket nyumo kurnen
1: wai
0: pala ngara bicara wai na ngara di kamar ki maringitira bicara ngara kanguni ngara first basket jama white jan kangurungi watariyo makoyok tu ngai nguni ngara Lia marikinya merangal ngunyi back out in days. Bae ngungaikan kalajama. Uru-uru ngui. Minji. Watari yuyan walakan bumar. Kamar dunggarai yurtai nama kuni ngulan nalina dunggarai. Palangai makin minji. Malang dura orange, red, brown, black, ka even green, kutara. Mara nangal ngulo kali ulgo man mara mani gura pe mara mara kan jama.
1: Mincin mala.
0: Ka ini muka jama ingutara mara kapmir. Pilen ka ka ngalain bingun ingara basket ya ka momal kurugun. Ka ngati wal kurugun malaingan ngun ingun anja yuru ingku mpun naminan. Nya. Ngain ngati wal kurugun ingku mungal bala jahat lah ka ngal. Kala ngara ngun ingun ingain. Nakon gawal bini ngundak pengurahan na ingat wal kurugun alin ministain. Ka ngara iwa ngalan mulung alam nan. Mialk nan. Wanan nguni basket kira ku ngara kajal tera tu maraman bicara ngai bicara murung ngap jawai bi mengani nyapu nguni gurupan ralin mundur na bicara. Karena nguni gutara ngara ingang nguni bicara tingkian bi nguni tapir na. Ya kangai ya nguni ripung nguni ayul nguni nama nguni kumur karaman tu nyualal. Ya kanguni nan takkan na baricu na wui.
1: Ya.
0: Pilen. Sonya rumbal dawu.
1: You are coming on Guardian in the Dapper, the Conduct Carbichandi. I'm going to go to the Dapper, the Dapper, the Dapper, the Dapper, the Dapper, the Dapper, the Dapper, the Dapper, the Dapper, the Dapper, the Dapper, the Dapper, the Dapper, the Dapper, the Dapper, the Dapper, the Dapper, the Dapper, the Dapper, the Dapper, the Dapper, the Dapper, the
0: Dapper,
1: the Dapper, the Dapper, the Dapper, the Dapper, the Ngayon ba yung ngayon nga rin na ngayon nga maligitin, maligitin.
0: Tapi ako mo maligitin ba yung karaman din.
1: Karaman din biyak. Kung naroon akong matko ka, nyaraka. Nyaraka na kung yama ka niya. Ngayon pala niya ni Weeping Marti niya.
0: Iyo, nyaraka mo niya.
1: Kayo.
0: Kayo. Kayo. Din ngay kutaran na ngatil niya, baman niya. Pala niya iwalkan baki. Iharap to na nguli, marandil ngupan na, may palgo, kalka na marit niya, balay, kado at kangriw niya. Richard ah. Niya gulungi niya.
1: Abo magkana.
0: Yo.
1: To niya kanimur niya kalbin, chul na yuran kalka na igalat na.
0: Dawari yuro.
1: Wal niya kan nguni, manymako na malangaya ngay o.
0: Manymako na ako. Ngayango ngayango mir nyal ka wal kan gangal ga jam wal kan
1: ngingat tagal kan
0: yo main makoyan mala ka dia ngun bala wanna ripun ka gling-gling jun
1: mulkoron mala
0: mulkoron mala
1: ngene cela go ja pa ngun gere ka ngatta
0: oi go tara yo wal de sangoni di nyal ka go tara mar ka mir ngoni wal nya kan ngamang mayur ngaten ja uro uro ngun ja wala Nawe ngay ngundi, meritir, jamakan nguran lacu meritin, kamuro, kamuro kurwalkan ngundi jama, especially ngundi, nawe nyalka, yaka basket jabat nyalka yan, ngayangay kukurukan naraw, kadili baik tinya pala nya nyalka, ngayangay ko, may pala ko, pala nya rin buwalkan ngundi kangal, Balan niya na kung giri, na kung taniya, limuligana ka, nangula na kung malangu. Yaka mga limur niya, niya ngatil, mga palmiri limurungal.
1: Container.
0: Yo, kadi ang balangala ka doal, nga limur ki, bayangon, ngula, milkong balan niya ay malayo, dawal niya marko.
1: Marko, durung ang nga nga nga nga maram, wala ka kaman, niya murio, derci, lambar lang nga naman, bayangon, nicalanggin kong nga mapoy.
0: Pilingon ni, nicalanggin kong nga mapoy. Limurong kong munjama po eh. Hindi nga ikadao ngura darwa meritir man makian meritir warpam ngura nga ikangunilin ginawan. Pe?
1: Nga rin yun na murkulon niya kakama meripungon jama po eh. Kagiri ngura naman siya murkulon kalakan balay ngaya ngay.
0: Palaka nga rin yul ngon, chungon mriwira, ngurong ibili, nguni nga rin kakurukam. Ya kaget kita tu, iwal kutuan jadau. Kamu ni kali tu rongir balai ini. Kamu ni maram. Kamu ni baki.
1: Jorong mirira.
0: Ngain jorong mirira ngalih nyurungun. Nama tu nanti ngalih apal mirinja. Ah, main mak meritir. Tuarin ngai dukarin jaga cumi rukungun ni nyutol jaga markole wal. Pilih ngarak kun bayi ngun walo. Nan ngun jurungun jaga bayi ngun walo. Ni marangun. kanin mirkung yuto nya yu mo jamar koleo kawala lang kala nga jamar koleo palanya kutara
1: bayun ga ya magana nungu ini batte pomma kaya yak tur ga nda we bradu atakan gulo na o mai pargon ben gario
0: eh yu al kutara
1: kadal pagan je pranya ka makane ko ya una
0: bayun
1: atau bayun ya mingutan barami ya Siap penjaga hari ini, harga jurung ngobai, memegang wangai ngayang
0: iyo,
1: merukulun.
0: Merukulun lah nyata.
1: Wangai dari pemaram ganji ngunyi ya, wukung stik, nari dekira deh, yurung.
0: Bila tawar, yur tawu. Tuwa rizin ngayang ngunyi tawu. Tipal ngayang kau di kami, dia ngayang tawu.
1: Tuwa bicara dari pari lah. Itu macam nyari yuna pura rumbal na.
0: Iyo. Ngunyi izin.
1: Tapi dekira ngayang kurang ngayang tawu. Yurung ngu.
0: Iyo, marici nyamira ngunyi ngal tawu, ngulung izin darpain na marici.
1: Bipingar itu pambai cera.
0: Iyo.
1: Pilingan kali itu pun ada pengukian belaka peninggal aku.
0: Yo, angun tinggal itu rongir balai di, dicelang kengal, nyal kalil. Angun ingai kata awal dicelang gunung orang main mat kami tinja. Yo, dicelang, tahu je merkul dicelang galang aku kali merongkoi, abu lo limurong nawi rumbal aku dicelang.
1: Yo,
0: nak cian kali itu rumbal, kamu lukuruko, pirim pirigo, kuyangan nawi ko, kangayango. Karumbal ko bukmak ko. Ngun ingay ka ngulong ilakarang.
1: Ito gari ka menymak yan.
0: Ito gari menymak yan.
1: Ngun ilinyar ka ng content.
0: Iyo.
1: Menymak yan.
0: Menymak yan. Yaka mil manapan mil.
1: Iyo.
0: Ang uli nito ang ngutan, yurtayol ngom. Kakulong ilishop la yan.
1: Tawot mreo.
0: Tawot mreo. Kaya nyar ka maram. Nguna bilim mulkuro nyar ka. Balamachingat tawap maram mulkuron.
1: Ini ka walking stick kun bonde un.
0: Ini ni ka jal tira ni to ka gan gi un mira.
1: Ya kan bara do artun kan gure bu ma. Bara no pir la ni to ka gan gi un.
0: Da wari un.
1: Mere kin gun.
0: Wal to le gutara. To le ngai ka ngora yin di da gutara. Yur nar cha ni to na kon mare ke kon ambire.
1: Ngai ngi me ani mere war pam.
0: Me ani me gali da war
1: pam. Ta war pam. Nak keluar kan yang meringan jemari ke grup para orang orang ini, boleh unarau.
0: Yo,
1: banyak kau unarau. Mereka orang yang keluar pam, barang itu practice kan unarau cara cara kau patience tuan malah.
0: Yo,
1: nacar kan itu be creative, karena we kan itu kata tur mereka orang ini malah.
0: Yo,
1: praktek kan itu kan ini malah, barang kan itu kan same time orang ini malah dat tur mereka.
0: Yo. You welcome.
1: Ini ngama kure malah.
0: Ngama kure malah.
1: Riti ku namer ngale tuka ngama ngama yun mere. Muna wiri pungu kung kai unarau yu orang ngau.
0: Da wai yura.
1: Ya paranya.
0: Yu, yu, jemar kulu na yutau na. Jemar marichi walka.
1: Jemar kuliu. Ka wuru orang ngau muka wiri pungu ga gandar puyu.
0: Gandar puyu ngutanarau.
1: Yu.
0: Yu orang walang jemar kuliu.
1: Yu.
0: Yu.
1: Ngari nyuka nguni-nguni jamar kurang jabi ngur beri jaka kakak na palir wala nguni. Ngari nyuyak jah. Kakak na ngari tupuna urung ujaka jaka kakak na palir mirun jah.
0: Ngai tu nama ngurungi yul ngoy. Yutang utanai ngoy yul ngoy. Ngai tu mara marci balanya imala. Yalang ngomiyo. Nan ngowoy kayutaw.
1: Iyo.
0: Jamar kuleo nguna marci wala tu.
1: Jaka ngari tuka. Ya kan ngari tuka jahakan yang imting.
0: Yo.
1: Tambah.
0: Ngaipi nyalakan.
1: Yo. Tak ngangian.
0: Tak ngangian. Main mati.
1: Ngunai bila ya katakan gunawe.
0: Ya katakan gunawe. Ngunai bila.
1: Namun nikan marah ngalah. Nalai nikan datun min. Nalai
0: nikan datun min. Gacu na. Ngunai nyalakan na guru kungun gi.
1: Guru kungun gi ngunai. Kangai atulaki ngunai. Nitu ngunai yutan yang gurupan.
0: Bila.
1: Mialak na. Jamar kuli ngunang utan gabit tu nyuta miyalka. Kuru purunga nyangun hii menymak. Ngai tuwal nungu menymak ngatta. Ngai tuwal uki menymak tuwal ngatta. Hilangai tungun ngulungi ngatta yang utana.
0: Menymak
1: tira. Ngai tungun hii beri ngatta ngai atam ka ngai tuwiri pungun ngurupan.
0: Tuwal ngai kadukali nyangura. Tuwal ngai rumja. Bicandi ngali mertukan ninang. Tiangon yun nama.
1: Iyo.
0: Pili urung-urung yung macili murung doa buang gaman. Dadawar yun na. E pala niya.
1: Upagan yung merira.
0: Upagan yung merira, marci. Ngalim mo doa rin ngayat naman. hong don mar me dal koman eh
1: yo
0: ayo wal koman yan mil kom kamar ngi kom
1: kunga na wuri pungon da
0: yo kadi palin bilyon taulil
1: ngun rin daw ngun din na
0: ngun rin daw ngun din na may makmura

Mulder,

0: ere inje manike nguni ana pole ngatre mari malapan ngal kona ole pao najin ngongo pana mongro lolo na mere jimat pa mere aya ko ngai ni to mala najin
1: yo manike da gorkor me wain ka manike da melia ala pal mutkor ka yotta ayo

Vuelva a la marilla.

Hola.

Yo, ngara Johnny ngarpi je, kayu listening radio 88.9 FM.

Yeah.

0: Walling the well, 12 o'clock. Kuali Monday.
1: Yo, ngayam yako well wanga, ka jamam nga bang dong arts nga, ka ngamam numeka, 88.9 FM, yung radio. Kaitu na da perk.

Yung maingin marak ko yung James Bayong, diyal na kung makangama 88.9 FM, diyal kaliwin ko, ka

0: ya.
1: Sare daw ang huruf larang ah. Ngamin makadayo ang radio. Tuwal milingin bi.
2: Dato yung TV Ben and Guru yun ah.
3: Ka, thank you, Sawi. Eyo. Aro akan numero ko daw. Baman ko daw kong daw. Bire. Uru daw lang ko malain. Baman ko. Bire. Aro nga dubal kan. Kana na wang kanyo martuan na hangal. Pulo ko na lang na iwalak pa. Kana na wang kanyo banya. Bicha na nangal. Hanare jay kulong. Pala na lang na wang kanyo. Mawa nga onran kan. Nang ang doonan bolan. Po po. Na lang na wang kanyo na nangal. Mil dort tuan. Po. Lina na nangal. Ben. Ding ing na nangal. Nalpen ya katangong. Bichan. Hanang ton banang kan ma yau yonan kan ara munatan bla burpur yonan jinjal ma yonan wanang kwan he ala na wanga jom dal kan na wa wal ngan jan dal kan lengon ru ana bi jan banang kan ma wangan wae kutta mar kami tam ngairo na dal kan bai na bla ngairo kan na nun dan balan lengko anga yam ngaro ka wede na nungole nang tu na ngai maro balan sa ngai im nan go na ngalam na ngai im nan go kana ayan bile nyam bolo ena re brick house lengon ru ha nanam na bol omarunganan ran ganan kan banya yau yanan munatan nan gun banya kan banya dalkan nanan lengo nanam banne banne mi ulo nan uru daw lang uru nan ko dat mi nan ko dalkan banya nan kan ulan nangay tambol ko lengon anam na ran ganan nan ko kan yau yanan munatan gundan mala durung tuman nan ko durba durban nan ko burung gunda yo lengo nanam na rong nan wa mi ngoy dalkan ko burung nanala he bilanya jay kulong meo wallo yo eh kada namna jay kulong mayako ay jay kulong Tracy eh ka bengrum tuluk tanan namna lamu hap mingo milran kanan nan go oi alanya ko jiga ko tat mingo minya iwan ran kanan namna na ngala wartan beja na ngala bandan deremuk na ha ding ing nanan tikan danya ko ko tat mingo jamung doan bandai ngoy ngan beyanan ayo alak tangaro nganan law law manan bana bandan malanya law law manan bejana na ngala flat wan na dungo yan kan momong doan ko roprongo na tangol ngo an chodo na kon mari mingo nya ko nyoka lengon nyai anan na nam ya pat mingo nyai anan bolo macen chain na wain jinan jinim na macen bolo nga ko lan kuduruk kuduruk belenya len kalam na chain chain nyana na kuduruk ko enan koroprongo ya pat mingo nya no eh dr eh abe ngom nan nanam o mengom be nen benan tatam eh ai ni nanan eh taran nan akan banawe rekton menam ya ba mengom o mengon nan waro yoan eh be matton men eh wa wa markap men nao nun rakon jin bichan nan kan ko prongo socks on kan ngale jama we belenya socks belenya menan eh be ngom malan ran kan ngande papan ngarongan ran kanan to palengko kangan de bana ba paula ya ko tamala kangir do bale mana ya ko ngande ba pam adu bale mana yo tum ula ya ko odor ko kajin jalma ngalengkon ya kom do bale na yo tum ula yo na wa mengo jin jalma ba yang ngoinam nalan ko odor ko ya ba mengo nya he wanan ya ko ropro ngola markap me ula ya eh do abeng rom na ngal ngande ba panyan bananya nula nya damalan kangir na tangon ale ga kaya narong wah, kalanya aku yutu lah. Wah, bican kata nama dalam belakang adik. Wah, mana ada aku yutu marikin, wah. Bian kan. Dalam ini bapak mengomongnya nyai. Wah, katur aku merda, mereka merimedan. Nah, aku rindu mawutin tu alwa. Ati lorongi merda aku, bican macin nanam. Bapak mengom. Dalam macin ngadik, mengom macin buhen minan kundayun. Ya, bapak mengom macin yang ngadik buhen min. Koroprungo. Ya, nalengko yang kulung arong pulunguin. Eh, dur. Kau dapat orang, mana bayang orang orang orang mana orang kali orangan, lengkon. Abi leh tahu, alas mana malang kau tahu, paman, nabaman, nameriman, paman. Nata, 90s boy, na, ungkan yang nama, na, nokotere nana. Eh, orang orang orang mana ungkan mah nokotere, yolong orang orang dengan bayang orang tak ungkan. Nana macin belum banyak ungkan mah macin, belum macin taruk minan macin, belum makanan kan dur. Yol ngoyo kan ngata shopping dot tan na kan na kan bawangan wo ngare ngata ko ropul ben kan ya ka gene pe ne manyo ko ropan mi bay ngare to dark tun na bijan na kan lengon ni mu kan na bile ya short tempo wattom dango lengon na kon ngaya ngoyo longo lengon dur ni na na bile yan banda men gena na wattom dark tun o wanga na na do lengon na ma ngaya pana watto nya me na la me ngata me dar ka dar kayon dar ka dar kan me ngata bengo bulum na ngapa ke nya nama arong nga pake yap na mudikang ro arong na mana bena na na wat na nyo ot na ma la ai nang to na balen gumuruk na nan ko la hai excuse me yap pa bichan nana mena bitcha na di nga pa ge mena re onga ngo yolongo excuse me appa ben nana wartum na mabla na ya o ma token to bitcha nana mga pa ge nana wartum la bena to me dog nya kule no wartu le wa ngam dango hangal ngaro la ren goro prongo are ran nara eh dro eh wangan nana wangan nana wartu no la nga pa ge wartum na mena bena we tam ga ungan nanya kule wa nga bae ngala yolongo yolong ungan jen lengon kanan nga ungan nanya kule mga ya kan yolongom yo awangan wangan wangan wangan wangan nana nawo yo nanan ko ngapa gim ngaro ngatan nan ko shopping ya kan mala bila ni ungan ko mala ya kan ngatan na pilen ko yolongo ngatan shopping boleh ke na nganya den stop mala nya lengon den bibs bekker ya banam nan bolon do bulu kabro le man banam ga bila ya no urun ban boro men pieno me lengon eh lengon yul ngon borol en mekan ungan ma marat na borol en ahtang lengon chutna ko nai lien lengon pienu men bele pukko bulu nda eh dro anang dona na bana watto chorop ngai len pe family nara koroprongo wakken ngon bele en watto ngai nan go bana family em koroprongo oh ala andre ngala kalam undala ninga raman gining eh go pa dumbul kem ya go mulo go kem mulugu kem ngamun ko mulugu mulugu kem ngamalang tuman watto yoronun no yakko mulugu kem ayo ayo go padon bolna yakko ngam mulugu kem nana watto ayo ya yo belanya anyway patang uta ayo mo wakka me bena baman oi baman oi bedao ayo eh ada wakkan ngam uta o anu maka ngam adang ayo lu ready ngajinang balananan biar mark show yo belanya ngam padon bol me

Huh?

Hungry.

Angala nan, galana,

Yamalan malan merana gamara ya gamagala Ungri ya ya Kaga na

Hungry, hungry, hungry.

0: Dula niya daw nga rin la krama, baman ngay beer makmalan daw, kabaman ngay tipong yulong radio, yulong radio ang nga napuro marichin na day kauro, tula puro girls, pala kamara nga lang napuro waprang la jura malay niya, baman ngay park to nara, nala gulong nga. So, dua lagi nama langgau di pelai, mana nama orang ama, listeners. Dau anak berulah kama, biar maka, dau baman ngoy belinya, yang angan rau nama langgau. Yo belinya, dua lah kam, ngatilin ja. First one nama langgau, ngaram, lakama, tatam, golon ngo, kuraritina. Wiripe yu walu yu, yu tu yako tatam, tawal weangina, wakwak kongo pingu yangai wakwak jamar punga ya rakaina punga yangai tanga rungine yangai wakwak ja nanga yangai tatamnya na rungine yangai wakwak ja nanga yangai tatam jagurana kal kalunana Jurungai ngaya work tu nana. Mari kita pergi nakam. Ngamla. Why? Waku markup mi. Tua ngaran tu nana. Ngaparangan minangga. Kuna yunaya. Pergi nangai ngaya work tu nana. Wak ja. Ngamla. Pianungu penangar na cai kung tu. Ngai ngaran nungu nangat na. You to markup me ko you to. Wana katika ngai cai kung ja ngarangannya na wambal berun ngalendi ngupana manda nina naya ngai tatam ja wirkultin na gulartina
1: ai juna mere
0: udipe me yo. Walau yo, ngai darah mundan ngucal tina ya aku kulwan ni. Ngai ya nan nguta dam ya kanyar mang tunana. Ya kawin ya, merangatun minana, kayu tu ya merakulur kun, marma miel ya, kawere piade aramu. Widi pet mingai walu ya dal nati katarana kakur murtina na kapu ya ngai ngumadaku yumur ku ya ruaku ruaku jinana
1: yo
0: ngai tatam jengotinana pui natika ngai ngumil kari ya jul yunana we angai na camar kuli wena
1: yo
0: we ya pulu walnga tina Madang amlat minggu ya, kababat minggu ya, wir kena kung mina.
1: Okay.
2: My name is Gajile. I live Paroi. And I live in Elm Radio.

0: walom dango ka 5 AM na chado anan
1: ara ko ya ko abanu nge ara ribe ara na le yul ngai la krama ga ga ele yo ka to la wanga ngai ngai ku ranin na kalopa ka radio gro ngara to la wanga ngora yul ngai radio at ko abalanya
0: yo ka welcome tango yul ngai Manikau Awa.
2: Archive tape 2500. Recorded by Kay Quisenberry.
3: 8th of January.

ஆயிலே பமதானா எதுலே.

Ah!

Dia nak pergi dulu. Dia lenjat muka.

No, no, no.

Thank you.

0: Yeah.
1: What's that gonna do?

Thank you.

¿Qué?

Ouais.

Gracias.

0: Bueno, pues una.
1: De acuerdo. Bueno, pues una.

ಒಳಗೆ ಹಳ್ಳಿನಾಗ ಬೂದ ನಿರ್ಣಯ ಬೈಗನ.

0: Comadre.
1: Nayora.

Come on, down.

Alvarado Bolero.

Why do you

Yeah, you're not the best.

Ah, agora, mané.

Venga, venga, venga.

Okay.

Yeah, we're going to go.

Tere.

Por qué le

banget.

chipto market kwan jisu nam rumbal materialen. Mark chapter 15 verse 42. Yo, kawanga enam nan bana jisu mwalo yung bridein rai wilunda yon. Katurwarang rupi wale yam bala nan jau chiptum. Kuyanginan nan ngaru jisu nam rumbal yap tumana pi wale malak tumandang rum darpang ro. Kayul ngum nan bana ngiri mayala mitaya we. Kanguruk ngurum nan jiu wurung ala palmi wurung arang ro. Kangua kurunan bana yul ngum. Kabecwar nangal nan gayangan bana god wangar wuro rum ngu ngara naraminga dawo. Kangarun bana ngaro wali pumbicua yang walu jarau yun. Palmayam jiuun bapuro wo nyina naramin walu. Nan mam jau cip manakamanan. Palaya nangaranan ngayang umur kainan. Bailet kulin balagaro wanan. Nalpian ngayang aru jisu nam rumbar waratuna. Palanan bana bailet tum, kanyip tuanan ngakul bala bicaran garuan. Na, lingkun nan wangayinan. Palanan yanungan minan bayi kuya maning urun bunga wawo guaj mandawun nan go. Katawir kawan nan bicaran, nan kulit nan wangayinam. Palanan bana maling urun bunga wawo rakaran bicaran, yo, kulit na yan na. Palanan bailet tum, dayungkanan jisu umrum bala jaucip kulin. Kanan mam jaucip tum, Wungli iwan menyarkan rupiah yang dimin. Kapala yang nandiru wan gul katali, jisu ulun rumbal wun warat tunau bingun darpang ulun. Kapala yang nan menyarka yun nanay garpianam. Pala tanal kunanan nanay matiralin, panambalayan pana tanal ngahacil minggan ngangi iwan banaya nucurun. Pala tanal galak-galak yumanan murukay na marimin nucurum durwaraum dali yundawo. Katu paling pana Mary Magdalawi ma, Kamiri jau cip kum ngadip mingo, mangu cip main gen ulai ngalambal danal jisun bicu wa ing market kuan.

0: Yo, Rain.com. Doing you on radio.
1: Yo, honey, puru tala o ya ko here. Jal tena nga ero po marako ni omana, murka iko mana. Yo, tena honey nga idale angina. Moro nga, Jewish ko. Para nga yu Joseph cha, mara nga na, Mary na, kayo to na Jesus na, tuna mana, chao yun na Egypt na. Ya ko iwa nga ye. Ang unia wala ero nina ya kora koro ye. Kapingo ya, nga ye ngoni bunga ya, Herod ya ya ko, rakundi na na. Para rungi na na, tuna mana wanga na rungi na, Israel na, kang unia na wala nina na ya, wangin ka na wanga ngo, kelali na. Yo, Mutena nga Jesus Mari indi tinana. Muni wanga ngo ya. Ya kongo Nazareth. Nina nga ya gona. Mani mingwa ya. Mary wa ya. Alamo tuwa ya mingwa. Ya ko Joseph. Anga ya ngoni. Tiramu ya. Mutena machina. Lachu ina tika na kakaramana. Kangai kare ya nganya nguni mala. Nangalana kotu ya. Pichena pili nga ingute naone ya marchina yukuna tungara ngupena Joseph cha Kamiri ya chune ma Jerusalem dina marwa lero kalnga churi kalnga churi ngiti kalnga kumbi mwiki wanganyu yako pasa ubao ka ngoni nga ichiso Yutu na maru kormul na. Madanga nya. Kanga ya. Rambangi waya marikina. Win waya kona marikina. Juna mana Jerusalem dena. Tangulo nguli ngatangu ya. Honi ngay tawar in mga jawa ya. Meri ka chasip. Lung angin na waya wangay na. Amadani kuyangin na. Yan bingay chiso ya. Malto na marako. Amariki na wayaramba ngilungina. Pero ya kamara mangi. Muni ngayi ya tuli yuna na. Muni anabaya mna Jerusalem na. Maiki na wayakura na muna ngupra na. Mula na muna. Pala. Mada mingu wana karana Jesu na ya. Kalau mada macina ta arkana na wana kangai larung ana mada. Kurutu mina na nga akula. Ta arkana macina. Iru waya ya bayi guna na nga ya. Nganya ya. Pala mada cuna mairungi na. Jerusalem di. Joseph ya ka Mary ya. Pukuli lumang ana larung aja. Wanga kuru ya. Dan wa Jesu ya. Katurango lurkun munna doptona para madaman kun mangananganya mona la kinawa kinawa na bonbona Jesu nja yo korana nena na mitti ora magi kuna mero ala wallangala make wituru na wallango yo korana katawr kai uruna wallana pala wallanja nanwo kanyip turunana kuni nga itao yukura na laju kunga lalakra nga la Mary ya Joseph ya wiki na mada honi nir yu na honi mada malkun mga mada kwa yutu na honi kwa yutu markap mi na kuni yukura ngili nyo na ya pichan pichana nga yi wanga na ngadip mga Mary ya Nungu baba mingu ka ngarija ya kura na wirki na kwaru yu na. Kalaru nga na ngilinyo nungu pirka mingu na wanga koyo. May chisu ya wanga na bichi na. Na kunuma ya kura ngara kuja laru ma. Ya kanuma maringi ngu zi ngara kuja papa mingu. Ma papa mingu nga nanu wanga. angai Joseph jaga Mary ya, payu nama da orang na, ngai ngoniran mena, naja ngai Jesus ngoni mele wangana. Kalau ngai Jesus ya mari cina rungi nena, Nazareth tena, Malton nama da kom ngarep mengona ga papa merengo, Joseph ko ka Mary yo. Pangai always dagon na, naja na. Mario alkena na ka magre wicuna na madako. Anan ngare mirungo. Mare mirungo ya gona always kuyangina na tuai malena. Ji song ninga ngota ya nanu ken gaya. Lia yo. Ka rumbal yo. Kayan bile ngota na ngai macina. Nanu ken gana. Kot kalana ka yolngoyana. Palanya, pelin tawa ina tawa ya.

Kisum jambin wari punguinan kakirip nan ko kayangan mulik muling duanan banalayang bukungam. Mark chapter 9 verse 2. Ka 6 pitu wayang walo juluk tuan pala nan jisu yum garaimanan pitanan ga jaim nan ga jon nan. Madanal ngaro bukulin ngaikam yul ngunaralin. Kabana danal ngunar dambum ngayatan pala danal nangalam jisu nam nan wari punguinan buyum mangucingam danalenggolo. Kakirim nan ko kayangan ba ng biyapul na walang udika milik-miling duwan kay warangon yan na lenying na bahay man. Ba na kay nga jurkto man na pilang na watar marimigiri. Kakanyim tuwanan danal ba nam na ang alam na nanyo. Jiso nam nan ngayangan karuan na baikulian nga chiling uwi ulin ngalapal ulay kulo. Ilaya ulin kamauchit kulin. Kamari minan danal ba na guyur mingumara biyani nam kanan man ba na bita mayumbal iwanan pala nan ba na kuyang inyanaran garuan bityanan kam. Wai garay, nguwakurun dango marimin bay, na ba na nguwakurun nga napungarun numaring guwara mahamalan warakto no. Wangan manungko, kawangan mailay jawo, kawangan mamautit ko no. Kapiwaliyam, balawang upinit malang tuwan, balayan ang akirin ang danalin. Pala danal nga kulan rirakay na, nangay ngan garuan biwali wang upinik ngurong bityanan gam. Nga kanwara. Doan yan ba na niya ako ay mawal ngugatop mingo markap ma, nangay nawara butro bityuwam. Kapan ang danal bityuway nga kulan rirakay ma, kardaway uwanam ganangalam danal jisu na niya na nanapinyay nan. Kapiwaliyam pala nan jisum ga kuyur mingo mwara nangu maitmaituanan yarup tuwanan bukongurom. Pala nan jis yung karuan ang danalim bityanan, na numatang bityoy ang nangal, ngangal na numang arurak na mamyul nguli mwara wulo. Ngaya mo dang kulit ng walang nguyul ngo. Ngurong ngaya ngaro wangayi, kabiapul ngaya barkto ba na wal ngayi. Kangaroon naman barkto ba na kaingi yul nguli mwara wulo rakarang. Kapag pityanan danal kaingan ba na yan mananan jisun na mgayatan, kangangal na danal ba na yul nguli mrakarang. Pala danalim ba na lurkut manan ko kuyur mingu wara kaingan tawir kayun minan bichan minan. Naunan ba na bichan yam garuwan. Pinan barkto biapul wal ngay rakun ngurum. Nalpiyun ba na barkto bichu yam malang do. Pala danal nanan tawir kayuanan bichanan. Nao baying kay nga ba na rumar ngiku na miyum wara yu rakaram ba na nan ngaro yila ja ngurungom waito. Kangaron barkto nan mam Christ ma ba na manguchi yun upay umandam yul ngo waito. Kaya naman pimgay nga nalpian ako yung iway, markap mi. Para nang jisum, dambu ganit yung man bityanan, kulit tuan ma. Naan nga chil nga ro ba na, banaya ba man ngayong alapal yako ilay yung urong umway ito. Nga chil mingan ma, batuar ma yak to nanggum, banda manguchi yun upay umanda umyul ngo wo. Banda nang god, wangar yu, nga chil mingan da, nga chil yan na. Kanaun naman ba yung kayang atang ujinang umwara yung angol mabitiwa yung darangan banayang malang dawo. Muna wukiri yung ma, god wang arulim jura nga. Paiku yung mabana gulit ng uroy ma, wal ng yul ng uroy. Ngarulin kumuda na alba na bitiwa yung dawo nang uroy wukiri. Kayul ng umwara yung nanay ba na, dambu yung duptuanan. Baladanal nga rukwat laman nanay, wang ayong manayana. Kayo yung umwat yung manwara makri witiwam. Panayam ba na nga chiling umyul ngu ilay jam linggo nan waito no. Ngaro yul ngu marata na lingway na ngayang ngu maltuan pala barakin jumanan nananam na ngala. Kabila niya yan, panadanal kayangan nga chiling uyum. Chawark miyawara yu yan mawukiri nga chilim.

Jisio doktor man ganung na yol ngon. Mark chapter 2 verse 1. Kabilang nam na pitwa ing walo jok tuan. Para nan jisum diruan ya balak kapene amli. Kayul ngom warangaran banarakara na minan jisunam. Pananan gangan lingon banalayan pitwa ing ngiri mangam nyenan. Kayul ngom warangaran lung tuanam. Bawala mingulon. Kakul ngayon ngaran nga dangang. Bimu kengan mala iwan. Turwala murum ngan bau iwan. Para nan jisium kengan mergikuanan daun rakaran god wangaruloy na ngayang uwoy. Kabananan kengan barak pichuwa yung karuan, tanalim dambu na rayum, yul nguyo kengan gudparuan ganong nan yul ngun balaya jisu wolo. Karlingun ba na gulukun marimin pichuwa yung yul ngumara kengan malaninatungan min panalayam. Kangan gaul na ba na bichuwa yung tanaling kumbachuwara. Ngalawit yung tanal nga rin yul ngun, panaya gudparun jisu wolo. Para tanal ngaltuanan, una nga palin balak-balali, palangan ganda na lawak tuwan, ngunalam garamat ma, dundayan na ngalanga kayangan jisu dayan. Kabana nguna balak-balang bichuwa yung lap tuwan, pala tanal yarup tumanan ba na yur ngunam kayang taminan. Kabana nan jisu yung tanalin nangal, pala nan yan na maringinan, pala tanal kayangan kulit yan na nangulong maulit miyin. Pala nan ba na kanungulim yur ngul bichanan garuan, lingkod ngaya tangon nung kubarakin marroom bayarak karanan. Kabandalaya kaingan ngalapal may room ang gikuna may yul ngawara daap tuwan. Kabandatanal nga kulam jisu na bilan niya yung magaronda. Palatanal ngayang ngumbarakin jinan. Ngangal na tanal kal nga nguwachin bayang nguyam. Palatanal bichanan garon min. Nanandang ukuna naran bilan niya yung garonda wo. Tangu bayang kaya nga nan bayan na God wangar yu yul ngu marawo bayarak lang barakin boy marom boy. Nalpian nan kaya nga tangu kuyangin niya ramim yanawarin nan tangu rambangin dupalin God wangar na. Tangu nan da waripungin nan bityanam. Ngaroon nan mampana jisum tanaling kumaringgiyin. Pala nan bityanan garawan. Ngan gaul wara bityaya kuyangin ya. Nalpian di ka ngayang ngaro garon ma. Paying ngayang ngaro bityan ma. Lingon nga yan nung kubarakin mabayar akaranan. Numamdangungan gaul maringgi ba na nga ro bityan niya malang dun. Wilakan gaul na. Kabanda nga yan nga ro karun bityan ma. Warat tuwan nung kuhay tuwan gayatam. Palamanggaran ngiri malin. Kangaroon nga nga ro ba na naman ba na ngayam dango gulit ngumiwal ngayol ngudangon. Kangayam mo bayin ngayang nga dango ganyar mga yatan. Bayar akarana umiwal ngumara ubarakin ngum. Kadurwala ngul piwaliyam, balanan jisium, karuanan banaya kanong nam yul ngun bityanan, yo ngakan. Tangum nunulin ngun bityuwa yung duktuanan, kacunak kaman, kawarat tuan nungguway kayantam, balamanggaran wangalalin. Kabatanan bayung nguya yul nguya ngakulam, palayanan nan nakamanan. Kakayantan nan guway warat tuan, palayanan ngaranan, tawat tuanan. At nalimba na yul ngayong warayo na ang alamangot si dawat tuwanan. Kanyip tuwanan manapan bityanan. Tangong mga napuka at tuwan dinangon yun na mabila niya ay manangal. Kulit yan na nandang ugot wangar maganda.

Malcolm chapter 3, Morunga reading 1 Moro. Jesus, Rukmangala, Gung Dort Nadaramana. Kangulin Yamirio, Lingo, Waluyo, Kanak Maran Yamirio. Jesus, Martina Balai, Pokongal Yamiri Libun Bolili. Kangunili, Bunbung Ranja, Yulmo Yokaranina, Taramo, Gung Dort. Ka Walalanja, Martina, Uripokol Konja. Una adapter na waray munili bunbongra na ngalanga niya Jesus na yukurana wana ka ngayuro gama tukmarama nguni kung dot na daramo na nguringi doyo yo walo yo maru wala la yuro nganya doyor nyamri yun karo mbakmara nyamiri na lakrama yo Jesus ya yukurangoni dara punbung ranja kumurung rawal ngo palangai watu nang wiki kong dot kunja dara mo bicana ko mati alele ngarakala dipala bicana malangai kangkat terinja nguni pala marcina nina bala Jesus walana ngay ngong ay Jesus yung wang azawar kayo na walala na bitya na nati kang ilimrong ko rom dya di ako yun dya muni walo wo nalchen ilimrong yun di ako yun dya kanak maranya namin yun dya walo yun kung gain mo ka yung ilmo na pahit nalchen ngay ngay ay kumawalala na yo nalchen yung ilimrong Tiang uyin dia walu yo. Wal ngaku ma yul nguna. Baik nalcan. Bicara. Yuru ngai walalana jisi yo. Bicara in dia wangana. Daruk muk marangalana. Ya kana walala wangana. Cunama nanukalan dia daruk koro. Malangai Jesus yun dyan na hangalan na Martina walala na Bork nga mo rin na bicara na ngayang uyati na na manapra Linggo walala ngo ni ngayang udal mo rin na ka liya charpi mo rin na kuya nga niya o Malangai Jesus yun bilir na kawangan ngo ni kong dot na na taram na bicara ma kong jajari yun na bicara Kala doon pa na yan ang ni ngay kung tod siya, jari yun na bararang din na lacho yun na tika na wal ngon. Balawal lang ni Mali, wilk to na mirin siya, yulngo, yako, rom daray mirin siya walalam, tur yun na kunya yun na nguni bunbun siya, ngay nguya na marchi na Kadun panayana walala yurup maranda minana yurungunja. Muni yurungunja. Kawuri pokolko londuk miringu walala. Punggawahu yaku justice ku. Pala walala yukurana. Wangana minana nangu jisu wo bunyarawuna. Ngayan taranana. Murkai kunyarawuna. Kadua la dao muni makongo lakang lang ay kurna makto Jesus walangoy balanya

Mark chapter 1, verses 35-39. Jesus, Kangatina, Monaco Miriana, Rabo Miriana Lily. Kawipung in a while, you. Muninja, Jada Irina. Jesus, Kangatina, Balacuna Irina, Muni, Mayambalcha. Balangai, Martina, Muna, Kanangwalana, Mayambalkelio. Marga Iro, Rabo Miriama. Kuno wala, unalai kaana, naipi walko. Bala wala lanja, unalanya, bunbong lanja, bra yurunana. Sae manja, ka wipukul kunja, nan ngulunduk miring walala. Bala walala, yukurana, larungalana nan ngujisu wo. Waria yuruna wala, yukurana. Yana linggo ka, makmalangala wala nganya. Bala wala la lakala ngalanya nanu kala bicara na wai karai laru manungo yukura duala yungo ilunja bukmak wala la nungo duk-duk janguna ka ngai jawangana balanya bicara limur jari duala marci bimuka wipulili ka wipulili ayambalkili ngara jari duala bimuka lakala madao Ngayan balkoro ka ngayan balkoro. Linggo di ako yung mukha ngarang ni punanan niya. Balawala la martinan niya. Jisoo ka nangu lunduk miringu walala. Tabuluk marangala na kalalikoro niya. Ka bukmak ngura. Ngayan balk ngura malangu ngura ngayi lakarangala. Kunu o tarok niya. Yulung yulung wo. Dabo ngal inra wo yung raja. Punbong ra. Malangong ra. Ka bicara ibili. Ngay yukurana. Tart marangalay. Yana. Yait nanya. Birin-birin na wala lana. Yulung yulung wala. Bala yana. Tuk marangalana wala lana. Yulung yulung nanya. Kadua la dao muni makungo lakang lang ay gurna maktu jisu walangoy balanya

Mark chapter 4 verses 1 and 9 ini. Manguciwi ngatawi tawo meri-meri. Kapi apul ngai Yesu yarptun marci kalalili wa rangin ini. Adut kai ninana. Balangai ukurana. Lakra ngalana, mangi ko ngalana. Yulungo yulungo nana. Linggo kulkuna, marikina yulungo jawalala, yurum turuna, nanukala. Yana linggo ka, kunga ngala warpap na. Palangai jisunja, wap turuna mitya lulina. Ka ngulanguluna, mitya nguluna. Ngayo korona lakra ngalanja. Mangi kungala yurung yurung nanja muni walala marjina nina na rangi ngura. Lakra ngala jang ayu kurana kot kalangui muruku ijiwar ui rom. Yuru meyalik miri angalana ngayu kurana lakra ngala nja ya kana warangul kungala nja. Tapi kira ngayu nguni daun jalakra ngala kam. Wangkan judara muyo marcina dul kungala ngayangai. Manguci birali. Ngai marcina jalk turun aja nguni ngayangai mulatak lili. Yuru wuri punja manguci nguni kalkina da lili mulatak lili tukar lili. Wala wain wala labut turuna wala lukanana marcina. Muni ngayangai ja, muni marcina ngora na, muni ditukar ngora. Kauri punja manguci, kalkina marcina nguni wala kunda meri lili. Tangauk lili, menatak lili. Katul paniana nguni ngayangai, tamat jurun aja. Junama bingui ja, walu yuna rawak kongala. Palangai rawak tinana nguni ngayangai ja milimuna ta nguni dangawok nguriki ngatawo kauri punja manguci kalkina marcina tiri-tiri mirilili munata lili nguni namuna marcina ngura-ngurana tiri-tiri mulkur. Munili pala madangut teranja marcina rambangina pala nguringi diri-diri yunja puring mulkanana nguni piralin naja pala baingun ayana nguriki mulkor miri naja kauri punja manguci mirali kalkina marcina lacu lili nanti kana munatak lili. Kangun ini manguci ngata ngutera tika lacu inana walko. Tangang dinana tikana. Uli punya manguci ngata nguni teti inana. Kauli punya manguci ngata nguli nguli siksi inana. Kauli punya handrut inana. Bicara ina ngai jawab barangalan ja wangana jisu yo makri wicuran ja yual kongangi kenawa oiwo walngo mureke marni yoro ngama tarangan muka walngo kadua ladao muni makong lakang langay ko na makto Jesus walangoy balanya.

Turwalawut utur palangang tural larongon. Matthew chapter 7 ngukabala 12 lil. Ngang turagot na ngulanak ko marangay tununagurupana kalarongon marni tumalak malaman katurwalay wutu utura kalkitin nanukal martugot tinungo turwalay lap malaman kumurunga matiraman apan nungo piling ulayul tuwalal nganya tungang tungot na palawal tunanukung maraman kangun niyul ngunguni ngay ngulikayu walkian larum ngayin dugot kungun malak malaman kangun niyul ngunguni ngay ngulik kabichan bili turwala wutu utun kakalkitir nanukal ngayin dugot tunan ngulap malaman kalkikuman marapan nganya nanukin gal na ngayi numanguni bapak miring ulwalal Uni numalay nguli gatu miringui walal numalanggal ngang tun ngattau. Kana numay nguli kurupan walalanggun. Kunda, ngay na. Kanguli ngay tununa ngang tun. Kuya unjanu kaliutuy. Kanin tun nan ngun kurupan bapin. Yurbay din numanguni duri ay kunya malabapa miringu walal. Yur numanguli kagurupan jan numalanggul gatu miringu nany walalany may makian mala. Ngay numalangun bapak miringu jiwar punya bulu warai wito mur. Curuk ma warai ngay kanumalan nain nanukin gal jangay wito. Ngay nguli kakurupan jangan makur warai. Ula namalan nanukin gungun ngay. Uni ngilimur nguli ngang tun jangannya. Ngi, katual ngaratun numalang lakalaman. Mayalin tawat malaman nguni mausis gungun ruum nirpanawi. Kawiripurung gung yul ngung walalangung dao kana miriwung malangung. Manggit ko na winja wala langgong. Pala niya ngunin mayalin room jagam. Uli ni kangulan ako jaltir room ko walal tuka wiripuro yulungoy walal jaman nungo. Kanindo kabityan di bilian wala langgong room jamay. Kapala niya ngunin mayalin room jagam.

Mang chula ma met 26. Bingol bipti cha bingol kabala chik ti aitlel. Kisu kumur ngudaran rom jaka miriwal mala. Kabingol yendru walangol ngune walal kisu ndap malangal ja bala walal yan balan nganya ngune kamany wangalan ja ngurikalin nguruda walangwal ja chirikai miriwal ja yur ngwal ja yakwal kaifas kal ka buk makune nguru wari unai ngu mala ka rum mangi kunam bir mala ngune walal ngule ka mau cikung rum mangi kum lung tura marikin walal balain daruk labak manaraun yur ngain kan ngune pitan marikin turikur yur mar barko mun goyori nganya marikin bala bala ngai pitan kulungi na ngune wilin ngune nguru da wala ngwala kiri kai mire wal ngara lel yur warang ulian bala ngai dunupan pitan marikin tutninan mering wal mala mar ngai tukang nama kalkingur na malato kamalangton. Kangunan dyan ngune, kinawan, punbungon dyan, wanda kan ngune, ngurungo, kirikay mirin dyan mala, kabukmak ngune, room dyan kamirin dyan, mala, bukmak mala manapan min. Para walal kan ngune, kyalti nain, walal to, kiso nain, tingan na maraman, yan. Kayur ngo walal kan tabir kayur mar walal to ngula tau lakaram nyali yun nanu kalangawo jisu walangawo ngunal ngune ngarak ngunja yur bay ngo walal ngula wangan na nyul ngun malak malana ngay balang nyali yun nan tau lakaram na nanu kalangawo jisu walangawo bay di ngune tarwangan nakun yur ngumala marikin palayin. Kawripur nga kanyari uradawo la karangal nanu karangawoy. Ngunili jinawa ngarak ngur. Kabingurin balawalal nguni maramat na nandiramun mandan kangal nga balayin ngarak lil nga. Balamandan nguni bikira la karangal nga kam. Diangun gandira mo ilakara ng alian binga ito. Larmaram ngun na ngun ni ko at wangar o bukong alio na mir bunbo. Kabuloy nga ito tuloy yun. Pahay nga ito lurkon mo na jolokton. Palangayin ngun ni ngurda wala ngun jiri kay mir taranan baladabir kay urangan niya chisun pichara kam. Makmula ni ito wang nga. Kung ka namin nun na pinyan eh. Ngulo ko'y dao po eh. Ubay ngo. Tarangan mo kanika doal yul ngun. Ngunan dao. Yur ngay pinyan ngun ni Jisun muktur daran yan. Palayan ngay eh. Nguni ngurungi ngurudawala ngun dya. Jirikay mirin dya. Nganya bicara kam. Ngaray nun na duwal buku kuyuktura. Bili nga ika duwal. Wala nga inja ko at wangar yun naman nun na. Nindo yuwalk na yan dawin lakaram. Kumak lakarangon na purungal. Muka ni duwal nguniye manguchido na panaw yun ngo. Katubli ngo ko at wangar yun. Nukan jadwali mata tawat turo. Picar warai ngayin cisun buku bak marangal. Kaburu ngay picar jam muka wangan kam. Mari wal ngaran numalang kadwal buk makuyan lakaram. Kalkin numatu naman nganya yul ngunan katup miring ngunan. Ngay tukan nina ngunala dunupak ngura kalik ngunjan nanukala kot wangar walna. Muni ngayi bukmakian kanjar tumur. Kayarup terja ngayi tumarici ralin mangan dun bingur jajiwar ngurja.
palangain ngun e ngoro da walangon kiri kai merio rongo mletenan marakaritten pala marikkenan ngoyo ngaye kirin barbar marangala palayan ngaye wanganan bicara tuan jadi ramo kaku tuan ngarko namer bele yakale murdual bulon yolongo nga madawo narukalanga we pero no manganya nga kulo daruk ke wanga na we nal ke no manga goyanga bicara kawalan jabuk makca wangan bicara tagi unayan limurto mar nga itu tinggaman yan bicara walal kan ngune wanga na menan nan nguji sunja para marikin walal ngune yur ngunja walal Jisu nain doptora bukkon ka bumar parikun marangala ka jakurun nganya gungdun walanggin kalwalal ka wanganan walkan nan ngubicar ma lakarangon yultunu na urturnja bimukan edual mangucidunu payanau yurungo

When the James Kong Jo Raju Unawe, Chapter 5, Verse 1 Ga 6. Repere Unaka, Lukunja Mirinan, Yolongo Nualalan. Yo, Numa Lukunja Yolongo Walal, Putro Vichura Walal Narakun, Numa Langaratu Dual Wangan. Kuyang in Miritin, Latin Manapul, Pilawalun Zalkalkin, Uninuma Toka Ninan, Kalangayachira Miritira. Numakan long merangal numalanggoy numadarawang ulan na malan bukungal merangal. Yurunguni na mala numalang marcito winya una bronggol pera. Kamany magcagire mala numalang tunggol merera marci. Lukan marci jiril jiril yun. Karupien numalang dual kang ulan na malan ngatilingon turul merera marci. Kangurungi turul merenja kalakam numalanan ngunin numan wananga dilkoroyen gan. Kabukuman gunamir yul ngawalal. Palan numato tinggaman puayak tirayan. Pile wananga dilkoronyay ngurungi rom numalan gan laungal rumbal winyap marangal. Pichan nakun ngole ngune kurutay nara winyap maram. Ngulan na malan. Yo, pilin numakan layla yurunja. Pukulin jangal marangal marcin daruan na malan numalangoy numa. Yan bin numalangge tiangun girinja kal ngajul ngitinya marang. Tiangun bala ta daway unamirinja waloy. Uripurunja kan yurungoy walal jama nungumritin yandika. Yo irwalakan munata. Ngata mala marcin dol kungal. La menir par marcin di kanal car numalang. Yuria kan numan ngamatana pukulungan merana palan walalanggun ngunungawin jamapuy pukugurupana. Yan numakan mele kangal na walalan. Katiyangun bala ngunurin nguni walalkan jaman numalang. Walang jaka watu na palan garayun. Palangay nga akul na walalan wirakan dya. Palanakon nga ito kung kayo na walalan. Pili nga ingon ni wang arwaray. Kakanjar nan nguyindi. Tiyal muna tak ngun dya. Numakan ninan nga matangal di ka. Kal nga jul ngitin. Lukun dya ko namin. Yo. Nguning uli marci buleke luka darwa militir na malangata. Palanga ito ngutana hindi tira kandar tumurera. Palanga ito yul ngon marcin. Palapuman nganya murkai kuman. Palalukkan. Kapicari numaingan ngutan malana minde. Kandar hindi kuna minde. Numalana wina numa. Paola mire ngulana le malangoy. Yurkalkit numatu dual tingkaman. Pilinga indo koartun numalang. Pukulungan meramde, ngunungoyin, nguninumatkan, yaatkur lakangal. Palamurkai kungala, pumanja, tur ngamakulitan, nguniyulungon. Pilingurungi, tur dunupanja, yulungoy, paingun numalang, pukulungan merana, yaatkur, ngunungoyinja, nguninumakan, jama, yaatkur nanungo.

Joo, olen takaa Tunji, Joulun Radio.

acaba ne yapıyor?

Yo, you're listening to your radio in Cartalala.

0: doon yang ay walo na ina clock na AM. Unito walo yun na karlay bumayan. Pero do ka nga ay zawar turo walo.
1: Ha, you listening to your radio. Million B.

Luke chapter 9, 46, ngurugabala 50, lel. Ngurungu ndo yol, ngo, duri marana miranga nyapinya ngaye. Kadang ngur bingri ngone, wal njakan ngone lunduk miri ngon malanan ngon jisu nya wangan aminan, daral tinya aminan. Yul ngone miritri nyagal ngongoro ngongone li wal langal malangor. Palangai jisu nya meringgitinan yan walalang, nalcar walkan ngone wangan amin. Kamarangan ngayu tuin lo merangal, palanir parangan yan nanukin ngalangai galik lel. Kadunu panian ngayi ngone wanganan, walalangal bicara. Nguli tuka nguni ngula yul yul ngu gumur nga materi nyumu ngulit ngunyoto bala nya nya nakon dual ga ihe ngarakal nya yakoy. Nguni nakon ngay ka pijende bilian gumur nga materi ngarakon. Ka nguli ngay tuka ngula yul yul ngu gumur nga materi ngarakon. Nguni ngay ka pijende bilian gumur nga materi nan ngun nguliki nguni ngay ngaranju irurale. Ka nguni ngay tuka yul ngu nyil ngurana mirinja. Kanyumukulit ko na mirinya nga niya pinya nga ye, ngayon doon ngunin yung yuwal changurong.